thank you, Jesus, the God of all flesh. Oba gbogbo aye, oba gbogbo eyan, oba lori ohun gbogbo, aseda, akanta, adeda, mori mori to mori omo tuntun, oro gbenu omo eyan fohun, ogbenu won de asola, ogbenu mi soho, ogbenu mi fohun, ogbenu mi soho, ogbenu mi soro, imole laarin okukun birimu birimu birimu, ekerin ninu ina ileru, yango yaju, okunrin okun o, owo ke bere bi ija, awuwo ma se pe we won lule bi ate ileke, tanto bi won o ti bi, tanto bi olejo won o ti da. Olorun agbaye, oba ti gbogbo aye n pebo, okiki imole, ohun oluwa mu agba gborin bi, ohun oluwa fa igi kedari iya, atuntun wo, awa ma ri idi, ba wa o wa o wa o wa o wa o wa o, a o le ri otan, ijinle, ijinle, ijinle tanikani o le tuwo, o koja ogbon ori, o koja akika, ogbon ori won o le sakawe bo se tobi to, bo se dara to, bo se lewa to, we won lule bi ate ileke, kabiyesi o, kabiyesi o, alade ola, alade oko, alade imole, alade bede bede bi eni lanyi, oke giri woti ka satani laya, igi lati wogi wewe tu tu tu tu tu, shosho ori abere to shoro kwe mi foshu ati aje, ibembe ilu, to shoro lu fe shujo, oba lori aye, oba ni gbogbo orun, imole, teni keni ole tuwo, imole ti oju ole ri ni o, oba mi o, baba mi o, oba ti mo pe ni koro to nje mi ni gbangba ni gbangba ni gbangba, owo to la oku pupaja, owo to fa igi kedari ya, emi inu re lowo di Jericho lule,